Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab.

sa bag-oog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala.

Isunod nato karon ang pagprosesyon sa lawas ni Kristo, libot ni simbahan. Umani ini mo nako ang pagbindisyon sa lawas ni Kristo alang kanatong tanan. Mo ni closing sa atong santos nga misa. Daghang salamat.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61.

0: na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopiran, dain ninyo si Junjun, Mare.
0: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy. Higayon na dyan na Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ala, ka-nice.
2: Wow, nice.
1: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and gluta-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
2: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
1: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
2: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
1: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
2: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
6: New day, Pilipinas at makabuhay di isang masaya at makabuluhang araw po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner po sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome sa ating pinakapaboritong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tatalakayin po natin ang isang kondisyon na kinakatakutan ng marami dahil sa tindi ng sakit na dala nito. Itong tinatawag nating trigeminal neuralgia. Isipin mo ha, simpleng pangiti lang, pag-uugas ng muka, o even pag-inom po ng tubig ay biglang may mararamdaman kang kuryenteng dumadaloy po mismo sa pisngi mo. Grabe, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Dahil dito sa ating programa, hindi lang po tayo magbibigay po ng kaalaman. Bibigay din po tayo ng pag-asa at solusyon. Alright, ano nga ba ang trigeminal neuralgia? Ang trigeminal neuralgia or TN ay isang chronic pain condition na nakaka-apekto mismo sa trigeminal nerve, isa sa pinakamahalagang cranial nerves ng ating ulo. Ang nerve na ito ay responsable sa pagdadala po ng sensation mula sa mukha papunta mismo sa utak. Kapag naapektuhan ito, nagdudulot po ito ng matinding pananakit, biglaan, parang electric shock na kumikirot sa mukha. Pero paano po ba ito ma-identify o nararamdaman ng isang pasyente? You know what po mga kamakabuhay, kapag may mga ganito kang klaseng uri po ng karamdaman, una, makakaramdam ka ng sakit na matinding parang kuryente. Bigla ang sumusumpong at tumatagal po ng ilang segundo hanggang 2 minuto. Kadalasan nangyayari nga ito sa isang side lang ng mukha, no? And very rare sa both sides, no? Kasi nga, depende kung saan siya tumama sa cranial nerve, left or right cranial nerve. Maaring paulit-ulit po ito ng ilang beses sa isang araw. Madalas may trigger gaya po ng pag-toothbrush, pag-nguya, pag-inom po ng tubig, o kahit pagdampi-dampi lang po sa hangin, no? This kind of illnesses is very rare as I mentioned earlier, no? This is rare condition. Umaabot lamang po ng 4 to 13 cases on every 100,000 people per year sa buong mundo ang nagkakaroon po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon, no? When it comes to diagnosis, importante po ang clinical diagnosis batay sa history ng biglaan or short leave or stabbing facial pain sa trigeminal nerve area na may triggers, imaging or MRI para ma-rule out po mismo ang multiple sclerosis, tumors, and some of structural lesion. Neurological examination, karaniwan ito sa normal na klasik po ng trigeminal neuralgia. Treatment options, medication, and first line, pinaka-effective po yung mga gamot, yung first line therapy. Bantayan lamang po ang mga side effects like liver issues or hyponatremia. Surgical options, no, meron yung tinatawag nating microvascular decompression. Pinakamataas po ng success rate lalong-lalo na sa classic TN. May minimal risk lamang, no, success rate about 80% ang pain relief. Precontinuous procedures, ang pangalawa, balloon compression, glycerol rhizotomy, radiofrequency ablation, mas mabilis pero mas mataas po ang risk ng facial numbness, no. Gamma knife radiosurgery, non-invasive po ito, pero delay ang pain relief, pero minimal risk lamang po ito mga kamakabuhay. When it comes to the wellness management and daily living tips, no, identify always the triggers. Gumamit po ng scarf sa mga malalamig po na hangin, gumamit po ng mga soft brittle toothbrush at alcohol-free mouthwash. And of course, don't forget kapag kumain, chew slowly. Doon sa parte na side na hindi apektado, no. Improve nerve health, no. Kumain po ng mga pagkaing mayaman po sa B vitamins at magnesium, gulay, nuts and whole grains. Stay hydrated at iwasan po ang sobrang stress. Stress management, practice relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise at meditation. Sapat na tulog at least 7 to 9 hours para mabawasan po ang pain flare-ups. Support system, sumali sa mga support groups at kumonsulta mismo sa mental health professionals para maiwasan po ang depression. Medication and safety nets, na huwag po basta-basta na mag-stop po ng gamot. Dapat under guidance with our medical doctors. Of course, magpakonsulta po mga kamakabuhay. Magpa-check up regularly para makonsulta kung ano yung mga posibleng side effect ng inyong gamot, no? Of course, practical action plan, importanteng gumawa po nito. Kumonsulta agad sa doktor para makumpirma ang diagnosis. arthritis. Simulan ang gamot ayon sa payo ng neurologist. Kung hindi umepekto ang gamot, gamitin po ang wellness approach, diet, stress control, and trigger avoidance. Now, let's talk about how EXL Makabuhay Products halts trigeminal neuralgia. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, ha, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala. Kaya huwag kayong bibitaw sa ating programa.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
7: Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
8: Mau ba, pre? Gamitan ng Haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
7: Kung si sagul ang EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
8: Doon na kinig 17 kaklaseng itanong herbal o spiso natural, pre.
7: Aumuding epektibo kayo na, pre. Kung sa gulman mo gihulat, pre. Haplasin ako, pre.
8: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
5: May buhay sa makabuhay!
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Ayan, muli tayong magbabalik sa ating programa at handang-handa na po tayong magpatuloy, kaya't huwag na po natin itong papatagalin na ang tanong ng karamihan ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay directly or indirect na makakatulong sa trigeminal neuralgia at ang ating kalusugan. You know what po mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, ang trigeminal neuralgia ay isang kondisyon na nagdudulot po ng matinding sakit dahil po sa irritation o compression ng trigeminal nerve. Kung titingnan natin, ang pinakapangunahing problema po nito ay ang nerve inflammation, oxidative stress at nerve demyelination o pagkasira ng protective covering ng nerve. Para ma-manage po ito, kailangan po ng holistic approach na nakakatutok po talaga sa anti-inflammatory, antioxidant, nerve repairing at pain modulating properties. At ito ang taglay po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. From anti-inflammatory action nila, labanan nito ang pamamaga. Isang malaking factor po sa TN ang chronic inflammation sa paligid po ng nerve. Ang kombinasyon po kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee has turmeric and ginger na parehong meron mismo sa produkto na curcumin compound at ginger compound. Dalawang powerful compounds po ito na kilalang kilala as COX-2 inhibition at cytokine suppression. Ibig sabihin, pinapababa nito ang chemical reaction na responsable sa pamamaga at nerve irritation. Kapag nabawasan po ang inflammation, bumababa rin po ang pain signals na nagpapadala mismo ng electric shock sensation. Pangalawa, antioxidant support. Pinoprotektahan mismo ang katawan laban sa oxidative stress. Kapag may oxidative stress, nasisira po ang nerve cells at myelin sheath. Ang mangosteen, guava, maylunggay at vitamin C na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Products ay may mataas po na antioxidant content na nagpapababa mismo ng free radicals. Tumutulong ito sa nerve protection at tissue repair. Sa TN, ito ay critical para maiwasan po ang karagdagang pinsala at paglalapo ng kondisyon. Pangatlo, neuroprotective at nerve repair. Ang ashitaba at B vitamins, lalong-lalo na when we're talking the specification of the B vitamins like B1, B6 and B12 ay kilalang kilala sa kanilang role and nerve regeneration at myelin repair. Ang B vitamins ay essential po para sa neurotransmitter function, habang ang ashitaba naman ay may calcones na nagpapabilis mismo ng cell repair. Ang resulta, mas mabilis na pag-recover ng nerve function at mababawasan po ang frequency ng attacks. Pang-apat, pain modulation at energy support. You know what po mga kamakabuhay, one of the key ingredients of the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee is ginseng and even the ATP peak. No? Ito ay tumutulong sa energy productions, particularly sa nerve cells, na may adaptogenic effect. Ibig sabihin, pinapalakas ito ang katawan laban sa stress at pain perception. Kasabay nito ang makabuhay plant na may natural analgesic at immune modulator properties. Kaya nakakatulong ito sa pagbabawas po ng sakit at pag-regulate po ng immune response na nagdudulot po mismo ng inflammation. Panglima, holistic effect sa nerve at immune system. Pinagsama po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng synergetic effect. EXL Makabuhay Capsule is focused to anti-inflammatory, antioxidant at nerve repair. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee ay nagdadagdag po ng adaptogens at antioxidant antioxidant, pati na rin sa metabolic boosters para masustain ang nerve health. EXL All-in-One Skincare Oil ipahin lamang directly doon sa part na apektado ng trigeminal neuralgia na kung saan ay may instant relief po ito dahil nga sa epekto ng external application ng anti-inflammatory, neuroprotective properties and even some of antibacterial properties na pwede mag-trigger po mismo sa trigeminal neuralgia. To the bottom line po mga kamakabuhay, hindi po instant painkiller po ang EXL Makabuhay products. Pero kung regular na iniinom niyo po, malaki ang nagiging tulong ito. Mababawasan ang pamamaga sa nerve area, protektahan mismo ang myelin sheath at nerve cells, suportahan ang nerve repair at immune balance, magbibigay ito ng kalakasan at of course, karagdagan na stress resilience. Sa kabuuan po mga kamakabuhay, ito ay isang natural at integrative support para sa trigeminal neuralgia na hindi lamang tumututok sa symptoms kundi pati na rin sa root cause, nerve inflammation at oxidative damage. Ang trigeminalia po mga kamakabuhay ay rare pero sobrang impactful sa quality of life. Hindi po ito killer disease ha, pero kailangan po ng early diagnosis at personalized treatment. May mga ligtas at epektibong solusyon po para dito, mula sa gamot, surgery, hanggang sa lifestyle changes at pati na rin ang EXL Makabuhay supplementation. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po basta regalo, kundi ito ay isang responsibilidad na kung ikaw ay nakakaranas ng sakit tulad po ng trigeminal neuralgia, huwag po mawalan po ng pag-asa. May paraan para po dito, may lunas para po dito at may kasamang pag-aalaga. Huwag po hayaan po ang sakit ang magdidikta sa inyong buhay. Samahan po natin ang tamang wellness approach, disiplina at syempre ang pananalig po sa ating pumay kapal. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, good health is not just a goal. It is a gift we give to ourselves. Kaya manatiling masaya, manatiling malusog dahil sigurado ka dito sa buhay ng EXL Makabuhay.
10: What's up? Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Hoy Marie, may ganumang kamutong nga oy sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom nako.
6: Ay Mare, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
5: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya basing maputlan nun niya ko ba? Haso lakaayo. Tay pa Mare ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
6: Sagod eh Mare, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
5: Ang payment partners Mare, mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
6: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba Mare?
5: Ita Mare oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mare, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran o dawato nila Mare. Katurang bill ha, nga wa pa mula pa sa due date.
6: Ah, naghamad na ita og kapilian Mare, nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
5: Naabag yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede tasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan nga mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Mlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
6: Pwede ka Mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
5: Ito tako di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Ding dong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
4: Hoy Marie, may ganun ang kamot nga oy sa itong cluster meeting ganina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
5: Ay Mare, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
4: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad. Waman guna ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso la kaayo. Tay pa Mare ha, wade ka makahibaw. Napoy di man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
5: Sagod eh Mare, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
4: Ang payment partners Mare, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
5: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Mare?
4: Ikaw Mare oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mare, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. Og dawaton nila Mare, katurang bill ha, nga wa pa mula pa sa due date.
5: Ah, naghaman nita og kapilian Mare, nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWI office.
4: Naabay yun Mare ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mare, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinakasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang buhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
5: Pwede ka Mare, mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
4: Ito na ko di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumubayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Disige ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udugang servisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
5: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kita.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: Tatna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
3: Anyano, Albrinica, sinintesize na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang po kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-update.
2: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
4: Tak na sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

beautiful day. Yes, it's a beautiful day. It's Monday. It's June 8, mga kakis. Good morning sa tanan, mga kakis. Sayo, sayo. Ha? Later on, ang atong Kiss FM weather update o atong health tips gikan sa EXL Makabuhay itong health hour, mga kakis. At ang inakarong tatao, diri lang sa Kiss FM. Girls Wanna Have Fun, Cindy Lauper on Kiss FM. Kiss Pandisal.

The Hookies FM 102.3, 526 in the morning. We're live on Facebook. Yes, ito mga viewers and listeners na doon sa Facebook Live. Yes, today is the day is back to school sa itong mga students na doon, mga pupils. Busy kayo atong mga malls kagahapon o katong Sabado. Yes, mga kakis na doon. Itong mga estudyante, itong mga workers, sa iyo kayang mata. Good morning, good morning. May pagpaminaw di ay sa itong mga pinalagang listeners di, itong mga pinalagang estudyante, itong mga teachers. Good morning, yun tanan, is June 8. Balik klase. Is back to school na sa itong mga uban ng mga tulunghaan diri sa lalawigan, sa bol, sa ubang mga lugar sa tibuok Pilipinas, mga kakis. So, atong mga estudyante di ha, bangon na yung taon mo kay sa first day o sa iyo kay tamang lakaw karong mga panahon na. Yes, good morning to Maria Imelda Gipayo di ay, and sa tara mga nagiandam silang pamahaw di ha, silang mga baon ay kalimti in taon ha, ay kalimti sa pangayo o 10 pesos 15 na pa ba yung nga na arong panahon na murag 100 naman siguro minimum sa mga students karon nato. Kay murag sa akong panahon as elementary mga kakisa 5 pesos pag yun ang ipahatag sa akong lola o lolo. Mao gina akong baon sa una 5 pesos pa niya.

ginapay ko an o mag kinaunsa na yung mga tampo-tampo ato ginagmay tigaan ko mga 40 pesos, 30 or 50. Muna na yung pinakadako sa una na ko, panahon sa akong elementary days. Sa akong pag high school sad 25 pesos or 20 pesos ba to. Muna ako mga baon sa unang panahon. Karon murag wala na maglisod na ka. Minimum of 500 siguro sa college or sa high school, 200 siguro or 150 ba. Depende na na no og na sila ka guli yung motor mas okay kay tubilan na lang, di ba? Nya baon na lang magbaon daan para tipid sad. Nag nagsaka nagyud mahal lang yung panalito na turon. Yes, at tara mga kakiss na to diha. Enjoy the music and exercise. Ay kalibot pag-inom og vitamins. Labi na ito mga estudyante diha. Ato mga teachers nga kanunay og kapoy matag-adlaw silang trabaho. Dapat naka-vitamins mo, ma'am, sir. And exercise every day. Ay kalimot magpasingot na bisag mga 15 minutes lang sa iyong mumata, sa iyong matulog. Mga 15 to 20 minutes magpasingot na matag-adlaw mo ay pinaka-importante para healthy kanunay o layo ta sa mga sakit o nindot po o mag-inom ka o sabayan mo o mga healthy food, healthy drinks. So panauban din mga fruit juices or mga healthy foods like mga vegetables, di ba? Para layo ta sa mga sakit-sakit mga kakis. So di ta palabi ang mga coffee. Yes, so mag-coffee lang pwede ra siguro o para nako kay di man ko hilig og coffee ha. Sa mga coffee lover na to diha. Pwede mag-coffee masad ko. Pero once a day, pero usahay sad wala. On-off akong coffee. So, kung mag-coffee, magali ka. So, dapat pangitaon sa inyo ang healthy coffee. So, mga kakis ko. Katong mga coffee lovers at nato diha. Nga digyud ka control o inom o coffee. So, mag-coffee gyapon ta. Pero healthy coffee ang atong pag-aim nun. Yeah. Sabayan, inom og tubig daghan para iwas sa mga dehydration. Kaya ang coffee sad, maka-dehydrate sad na. Yes, and mga artificial nga juice kanang inyong pag-aimnon sa diha sa gawas nga mga juice. So dapat sabayan sa nag-inom og tubig mga kakis. So di ba? Dapat ha exercise every day. Di ta malimot pag-exercise matag-adlaw. Hi day to Ate Kai Zamora diha sa 5 Key Claim Store sa tara mga taga Talo-to, Tagbilan City. And also ni yes, SG Manny sa Hulan diha sa Barangay Buol sa yes, at ang mga taga-Dalikyat 24 oras nga mga brands nila diha. Yes, good morning yun tanan. 5:30 in the morning. We'll be right back mga ka-Kiss after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan Mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!

Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Kung tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly.

8:08 mga ka-kiss, 5:41 in the morning. Yes, it's a beautiful Monday morning mga ka-kiss. 8:08 bye-bye ag bayanin. Kumusta man mo diha? Ito mga estudyante, doon na tayo trivia question ninyo mga ka-kiss. Ha? Ito mga estudyante niya, nakahinom-dom pa ba mo? Kay back to school maron. So, which planet in our solar system is known as the red planet? So, kahinom-dom pa ba mo? Unsa itubag, ana? So, unsa man nga planeta sa atong solar system nga known as the red planet. So, tubag ako no ninyo, be. Mga estudyante na to, diha. Kahinom-dom pa ba mo? Sayo na kayo, no? Okay, bao na mo, ana. Pero kuha mo kay Bao. Una-una, pero duda mo ba kay... ay mo pa Google, why pala banay Google? Diba? Oh, diba? Ingana man na, why pala banay Google? Kita magkakataon na na, sige lang nagpalaban o Google. Yes, unsa man nga planeta sa atong solar system known as Red Planet. So, mga estudyante niya, trivia question. Kanang, kuhaan po na, isa po na sa recap sa atong mga estudyante na itong ning bahuway o pila kabuan o sa kabuan para magbakasyon niya, back to school naman ron. Itong mga pupils na ito niya, mga students. Yes, and good morning sa tanan nga mga naka-Facebook live. Garoon to Erwin Sage. Kumusta rin, Erwin Sage? Yes, kumusta diha? Nakainom-dom pa baka Sir Erwin? Unsa ang red planet sa atong solar system? Yes, kainom-dom pa ba ni Sir Erwin Sage? Basig mo reply ni sa atong Facebook live ron. Pluto! Pluto ko na. Ikaw dyan, Sir Erwin, ha? Well, this aga ni si Sir Erwin ba? Atong panahon sa klase sa science. Yes. Kuan na siya, Sir Erwin. Planet sa atong solar system at tubagon, ha. Ang red planet known known in our solar system, ang red planet is answer na is Mars. So mo na siya. Okay, which planet in our solar system is known as the red planet? Tubag is Mars. So ginumdum pa ba mo? Yes, ito mga sa science nga mga subject. Yes, kaning uban po, lisod kaayo ning uban. Yes, kaning uban nga mga pangutana sa... O, di ba? Katong kahinumdum, mamono. Kunday barko sa nga aming nalunod atong 1912. What is the famous ocean liner sank in 1912 after the hitting of the iceberg? Oh, di ba? Nindot ni Erwin Sage, Sir Erwin Sage, kaning kuhaan ni siya. Movie ni siya. Nindot ni kayo nga movie. So, I know, kaibaw na dyan kaan eh. Unsa ni nga movie. That was 1997 movie by Leonardo DiCaprio and si Kate Winslet. Oh, di ba? Sa movie nga, unsa man. O unsa man to yung name sa barko. Katubag ba mo? Sa about sa history na sad ni mga kakisa. About sa history, what is the famous ocean liner sank in 1912 after hitting an iceberg? Oh, unsa man to siya? Titanic, Salamangka nita. Grabe si Ma'am Salamangka. Ning tan-aw ginig movie nga the Titanic. Oh, sakto ka. Ma'am Salamangka nita. Congratulations. Kay numdum pa jud ka sa atong history. Ato sa katong famous nga ocean liner sa una in 1912. Kaning 1912 mismo akong lolo o lola ani wa pa jud matao aning panahon na. Bakit 1912 gud ni natao bay akong lola is 1936. Akong lolo 1934. So 1912 panahon pa ni sa ginikanan sa akong lolo o lola. Grabe no, pero you know, nakaabot ba ako sa akong ginikanan sa akong lolo? Akong ginikanan sa akong lolo, naabtan pag yun ako, year 2000. So, at the age of 98? I think 98 sila. Murag edad nila. Murag sa katigwangon na lang ba? Si Lola, si Lolo. Ebao ba mo, before, walay bitsinay, walay magic sarap. Or
or sa panauban nga mga ipang sagol na to sa itong mga pagkaon, di ba? O kanang mga uban nga mga kanang nay mga MSG, di ba? O mao man aga karon kay murag lisod na no og walay mga idugang na to sa itong mga pagkaon og mga MSG. Pangpadugang panglasa ba? O before grabe kato magtuwa og isda akong lola lolo. Lola sa lola, lolo sa lolo pag gid ako. Grabe to kay wala gid to yung mga MSG. Tabang yun, as in flat ang iyang flavor. Kaya mura ka og mura ka gisilutan. Kanilang yung watamanad ba? Panahon pa ni Mampor, DJ. Oh, tinuod yun ka, Ma'am Salamanca, Anita. Panahon pa ni Mampor, nalunod ning barko nga the Titanic. Gipanag-iyan ni sa ocean liner. Oh, di ba? So, mauna mga kakis, ha? It's a trivia question, kay tingbalik na klase. Inumdumi mga kakis, ha? Kanunay ta mag-review, kanunay ta mag-doon. Itong mga estudyante, itong mga pupils diya para mulambo ta kay matod pa sa uban. Pag-asa ng bayan ang atong mga batan-on garon. Di ba? Dapat ato nang ipakita sa itong mga labaw na to, itong mga ginikanan, itong mga nakaroon naglingkod diha nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Awa na masabot ning kalibutan. Awa na masabot ang Pilipinas. O, tibok kalibutan sa doon na masabot. Daghang gera, gubot sa Senado, sa panagubot diha uban. Dita magpalabing apekto ang mga kakis. Sa bayan na to nag-ampo sila. I-ampo lang na to sila kay nakalimot na sila nga na ay katapusan ang tanan nga pag puyo na to diris kalibutan. Sige to sila forever sila na adiri. So, di ba? Dapat magtarong ta sa atong kinabuhi kay matod pa sa uban. Yes, ang kalibutan is a testing ground. O, ni siya, testing ground eh. Gitestingan ta sa Ginoo. O kaya ba nato atong mga pagsulay? Kaya ba ang mga temptation? O sa panang-uban diha? So, dapat mga kakis, kayahon na to na. Panahon sa magatubang na talisod na. Di ba? Yes, ato mga students diha. Amping mo sa inyong pag-sulod sa inyong mga tagsa-tagsa katulungaan diha. To mga ginikanan, papa, mama, lola, lolo, nga sa iyo kayo ng mata para sa ilang mga estudyante diha, ilang mga anak, ilang mga apo. Yes, saludo ang Kiss FM kaninyo. And ato mga drivers sa diha, nga sa iyo sa gihatod nila ilang mga estudyante, ilang mga pasahero. Yes. Salamat kayo. Amping kanunay ha sa pag-drive. Amping kanunay sa biyahe at mga pinalanggang driver sa 5:49 in the morning, mga kakis. Yes, we'll be right back, mga kakis, for the Kiss FM weather update na karon, mga kakis. Ito i-check karon ha. Ang kumusta ang atong weather karong adlaw Monday.

0: Kiss FM weather update today, mga ka-Kiss. At i-check karon ang pag-asa Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa karon adlaw June 8, 2026.
1: Maayong buntag. Ani ang kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayo monitor o gibantayan nga daotang panahon. Low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa par or gawas man sa par. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawang tuk southwest monsoon o habagat nga mao nakaapekto ditong dapita sa may western section sa northern ug central Luzon. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region ug lakip na usab ang Zambales, kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay na katag nga mapag-ulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nakwes pagmilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa samtang kasarangan nga hangin nga nagigikan sa habagatan ug paingon nga to sa batang kasagpan nga may mapasalabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugar kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang ubang bayan sa nasod makasinatin laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon nga to sa batang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, makasinati laman kita og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan og ngadto na sa batang kasagpan og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan usab ang mga pagbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukod sa 26 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon og mosalop sab kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Dini na lang kutub, kinanagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: Weather. 5:52 in the morning, mga kakis, mauta itong latest weather update today. Gikan sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar, sa pag-update ni mo sa ato mga katawahan, ato mga kakis na to. For the weather update today, is June 8, 2026, mga ka-Kiss. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM. Kiss Pandisal.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
8: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
10: Adriano Saradol, sa Tayucani.
0: Mm-hmm.
10: 61. Ako itong nag... Pa-check up niyo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong beetroot o gayonic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o beetroot o gayonic test.
9: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
11: Poholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy Zumba Marathon this Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale and get 70% off on range brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
12: Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
12: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka rin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
17: Mari! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto. O 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
16: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
17: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
16: Oh, mao ba, Mari?
17: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
16: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
18: Kinsay ngalan na to, sir?
19: Paul Mercado, diyan ni sir.
18: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
19: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
20: DTX500. Mabalisa mga butika. Bye.

0: Yes, mga kaki, 6:08 in the morning. Atong paminawon karon ang health tips gikan ni Doc Glenn. Gikan sa EXL Makabuhay atong Health Hour, mga kakis.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla. Magandang buhay at magandang kalusugan po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Dito po sa ating programa na naman ay tatalakayin po natin ang mga natural na paraan para sa mas masigla at mas malusog na buhay. Kaya ngayong episode na ito, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-rare o isa sa pinaka-nakakatakot din na chronic inflammation disease. Walang iba itong tinatawag nating sarcoidosis. Ano po ba ang kadalasan na sanhi nito? Paano ito maiiwasan? Paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay products para maibsan ang mga sintomas, even some of complication? Pero bago po yan, mga kamakabuhay, no? Diretso tayo sa ating topic po, mga kamakabuhay, no? Ang sarcoidosis.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang sarcoidosis ay isang kondisyon na medyo rare or bihira lamang ito at hindi masyadong familiar sa karamihan sa atin. Pero napakaseryoso ito kapag napabayaan na. Ito ay isang uri po ng chronic inflammatory disease na kung saan ang immune system po ng katawan ay nagiging sobra-sobrang aktibo. Ang resulta, nabubuo po yung maliliit na kumpul-kumpul na cell na tinatawag po nating granulomas. Ang granulomas, para itong maliliit-liit na bukol o lumps sa loob po ng ating organs. Hindi ito cancer, ha? Pero kapag dumami at lumaki, maaaring ma-apekto ang normal na function po ng ating organ. Kariniwang target po ng sarcoidosis ang baga. Number one po dyan, yung lungs po natin. Oh. Halos 90% ng mga kaso po ng sarcoidosis ay nangyayari po mismo, particularly sa organ po ng lungs. Pangalawa, lymph nodes. No? Pangatlo naman itong balat. No? And even pang-apat ang mata. Sa severe cases, pati na rin po ang puso, atay at utak, pwede rin pong tatamaan. Ang pinakamalaking problema dito, minsan wala itong sintomas sa umpisa. Kaya madalas, natutuklasan na lang kapag malala na. No? Take note, importante ha, hindi po ito nakakahawa. Hindi nyo po mismo mahahawaan ang inyong pamilya na kahit meron kang sarcoidosis. No? Ano ba mga sinyalis at sintomas ito, Doc Glenn, kung halimbawa meron kang sarcoidosis? Ito yung tricky ah. Pwede kang magkaroon ng sintomas sa umpisa, pero kapag nagsimulang maka-apekto na sa organ, lalabas ang mga palatandaan ng mga sintomas, pero depende sa organ na tinamaan. Just like for example, problema sa baga, no? O tinamaan yung baga, no? Pinakakaraniwan po yan. Paulit-ulit na ubo or dry cough, no? Hirap na huminga, pagkakaroon ng chest pain, minsan na nakakarinig ka ng wheezing or parang asthmatic symptoms, no? Pangalawa, sa balat, no? Kung halimbawa, meron kang makikitang may red or purple na bukol sa binti o braso o erythema nodosum, may mga rashes or lesion, particularly sa mukha at katawan. Paminsan-minsan nagiging scar din po ito. Sa mata naman, pananakit po ng mata, pamumula, nagiging sensitive sa ilaw. Pagkakalabo po ng paningin, kung hindi maagapan, pwede ito magdulot po ng permanenteng pagkabulag, no? And of course, general symptoms. Minsan, nakakaramdam po ng fatigue o parang feeling na papagod, no? Nagkakaroon ng lagnat, walang gana kumain. Pababa na pababa po yung timbang na hindi po sinasadya. Sa mas malalang senyales po, mga kamakabuhay, kapag naapektuhan po ang puso o utak, pwede kang makakaranas ng irregular heartbeat. Hirap kang huminga, nagsiseizure, nanghihina po ang katawan, lalong-lalo sa kabilang parte po ng katawan. No? Now, how about the treatment options, Doc Glenn? No? May mga kaso rin po, mga kamakabuhay, na may kusang nawawala po talaga ang sarcoidosis kahit walang treatment. Pero kapag malala na, kinakailangan talaga ng gamutan. Just like for example, like corticosteroids, ito yung pinakaunang gamot para bawasan po yung inflammation. Immunosuppressant para pabagalin po ang immune reaction. Biological therapy para sa mga matitinding kaso na hindi po tatalab po ng ibang gamot. Surgery, very rare naman po ito, mga kamakabuhay, pero minsan kailangan po kung once na may severe organ damage. When it comes to the wellness management, ano po ba ang mga pwede natin gagawin? Bukod sa gamot, mahalaga po ang holistic approach para mas mapapabuti ang kalagayan po ng pasyente. Importanteng tandaan ang healthy diet. Maraming prutas, gulay, whole grains, low sodium and low fat meals para sa puso at baga po natin. Regular exercise, pero light to moderate lang. Stress management, yoga, breathing exercise, adequate rest, no, importante po yan. Sapat na tulog para makabawi po sa ating katawan. Iwas sa paninigarilyo at pag-inom po ng alak. Nakakasama ito lalong-lalo na sa ating atay at baga. Supplementation like EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa taglay nitong mas mataas na anti-inflammatory properties. Speaking of EXL Makabuhay products, paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago tayo tuluyang sumabak sa ating mga sagot, mag-break lang muna tayo sandali para sa konting paalala, kaya huwag kayong bibitaw ha.
3: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne. Sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevensyon ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready-ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
1: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
2: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kakatune in lamang, napakainit po ang ating usapin tungkol sa sarcoidosis. At syempre, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan na ang EXL Makabuhay ba ay nakakatulong sa sarcoidosis? At ang sagot po natin dyan ay malaki pong oo o malaking tulong po ito, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang sarcoidosis ay isang inflammatory condition na kung saan ay nag-overreact po ang immune system at bumubuo ng granulomas sa iba't ibang klaseng organ. Kaya ang pinaka-target po natin sa wellness support ay ang pagbabawas po ng inflammation, pagpapalakas ng immune system, pagpoprotekta po sa cell laban sa oxidative damage. At dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi man po sila gamot, pero ang kombinasyon ng kanilang herbal at functional ingredients ay may synergetic effect para suportahan po mismo ang ating katawan. Lagi natin sinasabi sa ating programa na halos kabuuhang pong ingredients o active ingredients ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee has an anti-inflammatory action. Isa sa pangunahing problema po talaga ng sarcoidosis ay isang uri po ng chronic inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga natural compounds na katulad ng binanggit ko po earlier from turmeric, ginger, cinnamon at makabuhay na may kilalang-kilala na anti-inflammatory properties. Ang curcumin sa turmeric at gingerol naman sa ginger ay tumutulong para bawasan po ang pamamaga ng organs. Sa ganitong paraan, mababawasan din po ang chances na lumala po ang granulomas at magiging scarring po ito or fibrosis sa organs. Pangalawa, immune modulation at infection disease. Ang sarcoidosis ay hindi lang po simpleng infection, pero kadalasan may kasamang immune dysregulation. Ang ashitaba, malunggay, garlic, lagundi, sambong at timplat ng EXL Makabuhay Capsule ay kilalang kilala as immune balancing effect. Hindi sobra, hindi rin po kulang, pero tumutulong ito upang maiwasan po ang sobrang immune response na saninang granulomas. Nagbibigay rin ito ng protection laban po sa opportunistic infection na maaaring pumasok kapag mahina po ang katawan. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may agaricus mushroom at spirulina na may adaptogenic at immune support benefit. Pinapalakas po nito ang resistensya at tumutulong po ito sa cellular repair. Pangatlo, antioxidant protection. Ibig sabihin, ang sarcoidosis triggers oxidative stress sa cell na nagdudulot po mismo ng damage particularly sa baga, puso at iba pang mga organs. Ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee has vitamin C, guyabano, mangosteen, rosehip at guava fruit. Mayaman na mayaman po ito sa antioxidant. Tinutulungan po nitong i-neutralize ang lahat ng free radicals. Rinoprotektahan mismo ang ating mga cells laban sa pagkasira po nito. Kapag malakas po ang ating antioxidant defense ng ating katawan, mas mababa po ang chance na mauwi sa permanent organ damage ang inflammation. Pangapat, energy, recovery, and overall wellness. Sarcoidosis patient madalas nakakaranas po ng fatigue at weight loss. Sa EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay may ginseng, ATP peak, HMB para sa karagdagang enerhiya at muscle preservation. While the EXL Makabuhay Capsule naman ay may B vitamins para sa metabolism at energy support. Puno natin ang psyllium husk at insulin plant na tumutulong sa gut health at blood sugar balance na importante para sa overall recovery. To the bottom line po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po gamot sa sarcoidosis. Pero ang kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant at immune supporting, pati na rin ang energy boosting properties mula sa kanilang herbal at functional ingredients ay makakatulong para bawasan po ang inflammation, protektahan po ang organs laban sa oxidative damage, palakasin po ang immune system nang hindi po nag-overreactive po ang ating katawan, suportahan ang energy at overall wellness. Ito ay holistic na gabay para mas maging matatag ang katawan sa laban kontra sa komplikasyon ng sarcoidosis. Ang sarcoidosis po mga kamakabuhay, hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Maaring wala itong sintomas sa umpisa, pero kapag lumala, maaari pong makasira sa ating baga, puso at iba pang mga organs. Mas maagang pagkilos, tamang impormasyon at holistic wellness approach ang susi para po dito. Kaya po mga kamakabuhay, pangalagaan po natin ang ating katawan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, iwas po sa bisyo at huwag kalimutan ang mga natural na kaagapay tulad po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. At yan po yung kabuang What's Up Doc topic natin ngayong araw na ito, naway may nakuha naman po tayo na isang makabuluhang health tips related kung paano natin matutulungan ang mga pasyenteng may sarcoidosis. Sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay ngayon, kung may mga health concern kayo sa inyong kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po ng inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. At mamaya-maya lamang po mga kamakabuhay, isasagutin po natin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng ating texter segment ng ating mga kamakabuhay. Pero bago tayo tuluyang dumako po sa segment na iyan, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, sa kalikasan may lunas para sa ating kalusugan. Kaya manatiling motivated, manatiling healthy, at lagi magtiwala sa ating Diyos. Makabuhay day sa ating lahat, and God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Hello mga ka-KISS! This is Joseph Gara. Kumuna minaw sa KISS 102.3 FM, ang friend mo forever! Whoa!

0: Time Check brought to you by The Terrace at Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
1: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangkon ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakod pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibal-an na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa. Sa unang simptoma sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenelephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ibatik ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Na magsakit akong lughan, uy. O matayan na ako mula kag layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga dihin mo sa Cathlam sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cathlam sa maayong pag-atinman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explicar sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon na is small task lang.
1: Mahayon di ay ma, mahayon ko di ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
1: Aba o pa ma, mahayon ko di ingon ana. Dangko, kitinabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss and Kiss FM. Yes, dunay public service di ay, mga ka-Kiss. And dunay nawadaan o pitaka di ha. Ang kung kisay nakakita di ay, ang tagian ay driver ka si Bro Bernard Poliscas Jr. Ang name sa pitaka na kung kisay nakakita di ha, sa may, I think di ha, sa may Dawis area ba na or Tagbilaran or asa na siya na Masahiro Dapita di ha. Nga nahagbong iyang pitaka kung kisay nakapunit mangani sa pitaka nga nagpangan og Bernard Legaspi Poliscas Jr. Yes, paliw kog uli mga ka-Kiss og tawagin nga contact number 0975-394-9224. Again, 0975-394-9224. Mo na yung number mga ka-Kiss ha? Si Bernard Legaspi Poliscas Jr. Mo na yung name sa yung pitaka mga ka-Kiss. Paliw kog uli kung kisay nakakita, ihatod lang diri sa Kiss FM or kontaka ning mong number nga 0975-394-9224. Yes, mga ka-Kiss. Salamat kayo, mga ka-Kiss na ito riyan. Karoon tatawad, mga ka-Kiss, ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo. Dirilang sa Kiss FM, Monday, June 8, 2026.

0: Back to the news in the national scene, the House of Representatives assured they support any special session of the Senate that the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will call to resolve the ongoing crisis in the Senate leadership. Now, this was announced by House Committee on Public Accounts Chair and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Said that the entire Congress is obligated to meet with the President's call for a special session. Ridon also hopes that this will decide who will truly lead the upper house. The lawmaker further emphasized that in the view of Malacanang and the House, Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian is the current leader of the Senate. Senator Francis Chis Escudero denied allegations that he received political favors for attending the Senate session on June 3rd and for the moving to the block led by Senator Sherwin Gatchalian. The senator also rejected another claim that Malacanang influenced his decision to move. He maintained that his decision to attend the Senate session on June 3rd was driven by his constitutional duty, which prohibits the chamber from adjourning for more than 3 days without the consent of the House of Representatives. News overseas, Iran condemned the U.S. airstrike on its radar and coastal surveillance sites. They called it a violation of the ceasefire deal between the U.S. and Iran. Meanwhile, U.S. Central Command defended itself by saying that the attack was carried out on surveillance radar sites in the area to prevent any attacks on ships passing through the Strait of Hormuz. 7:06 is our time. Latest lakats panahon. Atong paminaw si Leonard Samar.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalampuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagi monitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa bar or gawas man sa bar. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawang tuk southwest monsoon o habagat, nga mao nakaapekto ditong dapita sa may western section sa northern central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region ug lakip na usab ang Sambales, kining mga lugar makasi nating maragomon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang Bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakwes pagmilaran, karong adlaw makasi nating kitag mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragomon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa samtang kasarangan nga hangin nga nagigikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopsalabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugar kasarangan ang mga pagbalot. Samtang ang ubang bayan sa nasod makasinatin laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa batang kasagpan, samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Ug ingon mosab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinatin laman kita ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan, samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan usab ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukat sa 26 taas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Din na lang kutob kinilagikan sa DOE's di pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. Yun ang Samar, mayong buntag.
0: It is now 7:08 on KINS FM and so goes the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: Ay kalimot, mga produkto sa EXL makabuhay ni Chroma Plates ng mga suking butika ang dirisya sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang paborito ang all-in-one skincare oil. Produkto sa EXL makabuhay.
1: Excellent health, excellent life, EXL makabuhay plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Tahna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
6: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
7: Reliable care.
8: Hi, nabaguhan lang ikunip mo.
9: Ano man, han?
8: Nikuskan lang kagali. Unya dugay og dili nakatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
9: Oh, han. Tugod sa ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
8: Mao ba, han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
9: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
10: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
11: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
13: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
14: Hey Sita Babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic sched and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
15: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
16: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilara. Third floor, Alturas Mall, Tagbilara. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
17: Mahal's 102.3 Keys FM.
18: South Seas Vision Cable TV o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
19: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausab, ang hanay sa labing labas. Nagbangang balita sa itong DYRD Breakfast News at lakaroon nga Lunes. Hinikay kiniyog yandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
20: O kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Dili mo minus 200 kalibo ka mga estudyante ang mubalik sa pagatungha sa mga eskwelahan karong buntag samtang ipaabot usab ang traffic nga masinate sa pipila ka mga bahin sa syudad sugod usab karong buntag.
20: Nasusihan sa The Bohol Chronicle nga ang pagdili sa whale shark watching gikan sa buwan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre. May hinungdan nga no nga wa pa mahibalik ang ipaabot nga pagbalik sa whale shark watching samtang Vice Governor Nick Besas mosusi og mga adlawa sa giaprobahan na nga ordinansa.
0: Gikabalak-an usab sa mga ginikanan ang kakuwang sa supply sa vaccine dinha sa mga health centers.
20: Sa atong mga police report, duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation ito sa lungsod sa Sikatuna o Buena Vista ni atong adlawng Sabado.
0: Di na kinahanglan nga mag-hoard og bugas kay igo kayong supply din sa atong lalawigan matod pagkinis Kapitolyo o sa National Food Authority.
20: Unang cancer station sa Bohol na groundbreaking na sa Holy Name University Medical Center ni atong adlaw Sabado. Uban ka Father Pero Dayag, ang hospital director.
0: Ipa-improve sa ang buhatan sa LTO Tubigo ni Congressman Baba aron kini makasilbi sa mga motorista dito sa Picas Bahin sa atong lalawigan.
20: 500 free Wi-Fi sa 200 ka nagkalain-laing lugar sa Bohol ang nabuksan na sa Department of Communication and Information Technology.
0: Mga unclaimed na mga stocks of shares sa mga veteranos gubat pwede nang maklaim diha sa Veterans Bank.
20: Sa balitang regional, Sugbo gipahimangnuan bahin sa global polycrisis.
0: Samtang sa kauluhan, Adi Muminos, 1.30 trillion peso ang pundo para sa Department of Education.
20: Posibleng muhangyo si Acting Senate President Sherwin Gatsanyan o special session sa Senado ngadto ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
0: Sa gawa sa nasod, Iran gikondena ang gihimong airstrike sa Estados Unidos.
20: Sa paugnat sa kusog, nakakuha og 2-0 nga labaw ang New York Knicks man gipildi nila ang San Antonio Spurs sa Game 2 sa NBA Finals. Samtang sa nato sa tennis, nakasud na sa finals si Pinay tennis player Alex Ayala sa Birmingham Open. Sa balitang artista, miabot na sa 70 million pesos ang kasamtangang kita sa pelikulang Tayo sa Wakas, sukad kini gipasalida sa mga sinihan atong Mayo 27.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa among pagbalik. Balik.

0: 7,313 ang naa sa elementarya, samtang 7,805 ang naa sa sekundarya o junior o senior high school. Gikonfirmar sa DepEd ngadto sa Bohol Chronicle, nga dunay gamay nga pagkunhod sa enrollment nga mukabat sa 0.9% kun itandi sa school year 2025-2026. Diin na-record ang 18,931 ka mga enrollees sa pampubliko mga eskwelahan. Bisan pa niini, gilauman nga musaka pa ginaganon sa mga enrollees tungod kay padayon gihapon nga mudawat ang mga estudyante bisan nagsugod na ang klase. Matod pa ni Luarez, sugdan dayon ang regular nga mga klase karong adlaw nga mao ang unang adlaw sa klase sa bagong tuig at tingtungha. Kabahin sa brigada eskwela ang pagpanglimpyo o pagpangandam sa mga pasilidad o kagamitan sa eskwelahan sama sa mga classroom instructional materials o mga listahan sa estudyante aron masiguro ang hapsay nga pagsugod sa klase. Gipasalig usab sa DepEd Bohol o DepEd Tagbilaran City ang kaluwasan o seguridad sa mga estudyante o magtutudlo aton sa pag-abli sa klase, pinagi sa koordinasyon sa kapulisan o sa mga school security personnel.
1: Ang atong mga schools kadaghanan, sir, nagkuan man sad sila o magbantay bodyguard sa security sa atong mga bata. Dagko nga mga eskwelahan na sila ay security guard mismo.
0: Gipasalamatan ni Luarez ang tanang ginikanan, voluntaryo o mga ahensya sa gobyerno o pribadong sektor na mitabang sa brigada eskwela o sa pagpangandam alang sa bagong tuig tingtungha.
1: The SDO School Division Superintendent, ako kayo among pagpasalamat sa itabang sa kada eskwelahan. From all of us, thank you so much for the support, all the cooperation in preparing the school for school year 2026-2027. SDO Bohol is always grateful for what you have done for touching the lives of our learners by supporting our Brigada Eskwela. Thank you so much.
0: Gikan sa DepEd Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Doris Kaluyong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ogatis nagtanaw po. Gikan sa Kabayugan, Kalape. Silverio Mijares nagtanaw live. Gikan sa Cugon Norte, Loon. Ruel Fernandez Andig nagtanaw. Gikan sa Tigbaw, Lubok. O si Abrio Galio Barbaruna ang nagtanaw. Gikan sa Kabayugan, Kalape. Samtang sa laing bahin, nasusihan na sa Bohol Chronicle nga ang pagdili sa whale shark watching gikan sa buwan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre, mo hinungdan nga nung pa mahibalik ang gipaabot nga pagbalik sa whale shark watching. Samtang Vice Governor Nick Besas, mususi og mga adlawa sa giaprubahan na nga ordinansa. Atong paminaw ng report ni alagad, Allen Doidora.
3: Wala paghihapon makasugod ang whale shark watching activity sa lungsod sa Lila o ubang bahin sa Bohol tungod sa hugot nga estriktong palisiya sa implementing rules and regulations kung IRR sa Provincial Ordinance Number 2026-004 o ang Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance niatong Abril 27 ning tuiga sa dihang gipirmahan ni Gobernador Aris Mintado. Ang IRR sa ordinansa nga nagsilbi usab nga signal aron ibalik na ang pag-abli sa whale shark watching interaction nga gipasirado niya ni atong Pebrero 2025 tungod sa mga nakitang kalapasan sama sa pagpahigayon og feeding nga hugtanong gibawal sa existing ordinance sa probinsya. Matod ni Lila Mayor Arturo Jed Piolio nga hinabi sa DYRD Balita, andam na unta nga mubalik ang Island Wonders Ocean and Nature Park Corporation nga may operator sa whale shark watching sa Lila, apan tungod sa hugot og istriktong IRR sa ordinansa, hinungdan nga wa pa kini makasugod hangtod karon.
4: Problema gid ana online karon kay naaman sa ilang IRR nga ang interaction season nga gideclare gid is only from November to May.
3: Okay.
4: So from end of May June to October
3: wala,
4: it's closed station. So of course dili ta pwede maka-operate, so murag tugutag di ba.
3: Pero naanay ko, naanay operator.
4: Oh, na same operator, so comply naman sila sa mga papeles tanan. As required, no. Pero ano operation man yun ang required. Hindi po ko morisgo. Hindi po ko maalaw nila mo-operate unless na makakuha agad sila certificate of compliance in accordance code sa kuwan, in accordance code sa IRR nila sa province.
3: So naana lagi sila na natanan kanang
4: naana.
3: Okay.
4: Kompleto na sila.
3: So kung pananglitan o wala nang kuwan, wala nang palising close season, nakasugod ang

0: Good morning ni Pedro Besas. Nagtanaw ka nato karon gikan sa Bugsok, Shirabul, Yunes. Biti humawid, nagtanaw po ni Joel. Nagtanaw si Teodoro Cahilog, nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. O gusab, good morning sa atong kaoban si Winnie Reyes, nagtanaw. O gusab, happy, happy birthday. Karong adlaw ni Ruby Merkita na Ruby Merkita gikan sa imong mga igsuon pag umangkon o imong mga anak. Unang cancer station sa Bohol na groundbreaking na sa Holy Name University Medical Center ni atong Sabado, uban kay Father Pero Dayag, ang hospital director. At ang paminaw ng report ni alagad, Ray Putas.
1: Ang Society of the Divine Word, OSVD, ang kongregasyon sa relihiyon nga tagiya og nagpadagan sa Holy Name University Medical Center Incorporated, kauban ng Philippine Oncology Center Corporation kung POCC, opisyal nga nagpahigayon sa pagperma sa Memorandum of Agreement kung MOA o groundbreaking ceremony para sa HNU Hospital Cancer Treatment Facility na itong miyaging Biyernes. Ang MOA, gipirmahan nila ni Father Narciso Silian Jr., SVD, ang Provincial Superior sa SVD Southern Province. Father Pero Dayag, SVD, ang Chief Executive Officer sa Holy Name University Medical Center Incorporated o mga opisyal sa POCC. Naglakip nila ni Managing Director Miguel Lanzuna III, Administrator Maria Carmelita Ramota, o POCC Government Regulatory Compliance and Relationship Development Manager Mylene Salomon. Bisaksi sa seremonya sa pagpirma mga doktor nga kauban sa HNU Hospital, pinangunahan ni Medical Director Dr. Stephen Lopez, uban sa mga miyembro sa management team o workforce sa tambalanan.
2: With this cancer treatment facility, kung naata sa Bohol, ang atong mga pasyente nga may cancer, dili na sila magtupa sa Cebu. Nindot ana ay ang atong mga kaigsunan dire sa Bohol nga kanang nagka-cancer ay dili na sila magtupa sa Cebu. Naanaman dili sa Bohol.
1: Si Father Dayag Mingon, nga sa gayon nga mahuman ang pagtukod ug mabuksan ang pasilidad sa panglawas, dili na kinahanglan pang muadto sa Sugbo ang mga cancer patient dinhi sa Bohol.
2: This cancer center is a facility wherein kanang mga naay cancer na may sakit na cancer ay pwede silang matreat dire sa Bohol. Dire sa Tibuok, Bisaya, there are only two cancer treatment facilities. They are found in Cebu City and in Iloilo City. Ang cancer treatment ay naigitawag nga atong naibawan lang. Pag Dr. Mangkod niya, naagat tong chemotherapy, radiation therapy, o nuclear therapy.
1: Ang pagigtambayayong nagtumong sa pagtugod sa unang komprehensibo nga pasilidad sa pagtambal sa kanser sa Bohol, nga nagtanyag ang mga serbisyo sa radiation therapy o chemotherapy. Pinaagi sa pagpaduol sa advanced cancer care sa mga pasyente, ang pasilidad makapakunhod sa panginanglan alang sa pagtambal sa gawa sa probinsya o kung maggamit na magsilbi kini nga usa kami ng danon nga kapanguhaan sa pagatiman sa panglawas sa pagtubag sa nagkataas nga panginanglan alang sa mga serbisyo sa cancer nga dali ra maabot sa Bohol o sa kasikbit nga mga probinsya.
2: Ang atong partner ani ay ang Philippine Oncology Center Corporation. Sila ang maghimo sa building, ilahapod ang equipment, sila po ang mag-manage. Ang nindot po ani ay kanang sila ang mamulekta na po sa PhilHealth, sa pasyente. Ang construction itself, that could be done in more or less 12 months. Di ko kasulti ang timeline ay ang paperwork.
1: Tinguha nga mauman ang pagtugod sa cancer treatment facility sud sa katuig, samtang padayong giliho ka mga papilis o mga gikinanglan alang sa operasyon nini. Gikan sa Holy Name University Medical Center. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Dako nga kaupayan, alang kini sa mga lumulupyo sa First District sa atong lalawigan na magpalapad usab niya pag-upgrade sa operation sa Land Transportation Office sa Lungsod sa Tubigon, nga nagatumong kini sa pagpasayon sa pagkuha sa mga serbisyos gobyerno ug pagpakunod usab sa gastos mga kliyente. Amo nga kalambuan kabahin kini sa parayon nga paningkamot ni First District Congressman Babayap aron sa mapadali ang mga proseso sa gobyerno, mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko ngadto sa iyahang mga konstituwente. Pinagi usab sa gipalapad nga kapasidad sa opisina, dili na kinahanglan nga mobiyahe paglayo ang mga residente sa Tubigon ug mga kasikbit usab nga lungsod alang sa ilang mga transaksyon labi na sa lisensya o kanang registration sa ilang mga sakyanan. Gilauman usab nga makadaginot kini og oras, plite, guban pang mga gastuhan sa mga kliyente samtang nga mapakunhod usab ang kahasol nga kasagarang masinati sa tradisyonal nga mga transaksyon sa mga ahensya sa gobyerno. Lakip sa mga serbisyo nga karon magamit diha sa LTO Tubigon mao ang pag-process sa mga bagong application alang sa mga driver's license, pag-issue mga student permits niya renew sa mga motor vehicle registration. Usa sa labing mahinungdanong kalambuan sa maong sangang buhatan mao ang pagkahimo usab nga hingpit andam sa pag-imprinta sa mga plastic driver's licenses alang sa mga bagong aplikante o mga nagpa-renew. Kini nagahatag usab og solusyon sa dugay ng problema sa kakuwang sa mga license cards. Gipahibaw usab sa mga opisina, mahimo na maklaim sa mga tag-iya sa sakyanan ng ilang mga plaka alang kini sa mga rehistradong unit gikan sa tuig 2017. Og mas sayo pa niini, kinahanglan usab lamang nga ipakita ang inyohang official receipt o ang certificate of registration aron makuha ang maong mga plaka.
4: DYRD Radio Balita.
3: 13 minutos sa di pa mag-alas 8.
0: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia. Chief Philip BC, nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. Arlene Malnegro, nagtanaw gikan sa Purok 2, Dao, Tagbilaran Sari. Pas Anaviso, nagtanaw po. Usab, good morning ni Patrick Panong Ridulia, nagtanaw. Alexander Uncog, usab si Chunfel Besas. 500 free Wi-Fi sa 200 ka nagkalain-laing lugar din sa Bohol. Ana buksa na sa Department of Communication and Information Technology. At ang paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
5: Padayon nga gipalapdan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT ang libre nga internet access sa Bohol pinaagi sa pag-activate sa dugang 132 ka mga free Wi-Fi access point sa 60 ka mga lugar sugod karong Hulyo. Suma sa DICT Bohol Provincial Officer Victor Magallanes atol sa kapihan sa PIA kini nga kalambuan magpataas sa total free Wi-Fi access points sa probinsya ngadto sa 494 ka access points nga nahimutang sa 201 ka mga lokasyon sa tibuok Bohol. Ipahibaw kini ni Magallanes atol sa selebrasyon sa National ICT Month karong Hunyo. Ang among programa kabahin sa barayon nga pagpatuman sa gobyerno sa saad nga mahatagan og libreng kasaligang internet access ang publiko ilabi na sa mga pampublikong lugar, magalabit nga daghang tawo nga moagi og bisan pa man sa mga geographical isolated og disadvantaged areas. Gawas sa mga pampublikong lugar ana usab ang libreng Wi-Fi sa mga opisina sa national government agencies, local government units, state universities o colleges, pampublikong eskwelahan, mga ospital o medical centers. Sa tuig 2026, gipalapdan ang mga programa aron maapil ang mga barangay hall, health centers, sumala sa DICT ang paggamit sa serbisyo pagbase sa standardized access system, diin gikinhanglan ang national ID aron masiguro ang seguridad sa mga tigamit.
6: Atuloy sir, atong free Wi-Fi, since public siya, so open siya, connect sa tanang gusto mo connect. Ang atong free Wi-Fi pagod kay, authenticated siya, tanang secure din siya, kaya nagagi pa ng mga server firewall, para good, safety ang public na mo connect din. Since sa tanang free public siya, atong mga encourage nga atong mga users nga kung mo nas yung mga transaction online transaction sa labi na sa bank, karis sila to nga mahimo na sila dita at tulong pa sila sa mga dita sila mo kaya dilim gina to kalikayan na agi mga
5: matod usab ni Engineer Jimmy Ratilla, DICT Industry Development Officer, na karon nagsilibrar sa ika na pulo nga adibersaryo ang pagtukod sa DICT o gang mga programa usas mga flagship initiative sa gobyerno nga gimando sa Republic Act 10929 o ang Free Internet Access Public Places Act. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Ayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube o sa mga dunay smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diya sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Mga unclaimed ng mga stocks of shares sa mga veterano sa gubat pwede na maklaim diha sa Veterans Bank. Kompleto detalye atong paminaw si Zera Arquiena.
7: Giauhag ang mga Boholanong veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan o World War II, ilang buhing legal nga kapikas o mga kwalipikadong manununod nga kuhaon ang ilang Philippine Veterans Bank o PVB stock certificates nga na proseso na pipila katuig ang milabay apan hangtod karon wala pa maangkon. Gibutyag kini ni retiradong Army General Joseph G. Sevilla, presidente sa Bohol Dagoy Veterans Association Incorporated o BDVAI, ug kanhi miyembro sa Board of Trustees of World War II Veterans o BTVWW2. Sumala ni Sevilla ang board anunay mandato ubos sa Republic Act No. 351 sa pagdumala sa pagproseso o pag-apod-apod sa mga wala pa mahatod o wala pa maangkon nga Philippine Veterans Bank Shares of Stock Certificates nga gitagana alang sa mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan o sa ilang mga kwalipikadong manununod. Matud niya nga padayon nga nagtabang ang BDVAI sa mga veterano ug ilang mga pamilya aron masiguro nga mahatag kanila sa hustong panahon ang mga benepisyo ug serbisyo nga ilang angay madawat. Aron mapangita ang mga tukmang makadawat sa maong mga sertipiko, nakigkoordinar na si Sevilla sa mga local government units o LGUs sa tibuok Bohol, Philippine Veterans Bank Bohol Branch, Bohol Community Defense Center, 7th Regional Community Defense Group o 7RCDG sa Army Reserve Command o ubang mga civic organizations. Tumong sa maong paningkamot ang pagpangita sa kasamtangang address sa 1,571 ka veterano o freedom fighters nga nalista isip mga benepisyaryo sa dugay ng wala maangkon nga PVB stock certificates. Gipadayag ni Sevilla nga pipila pa lamang ka mga legal nga claimant ang mitubag sa ilang panawagan. Daghan sa mga veterano nga nalista, dili na makit-an sa mga address nga ilang gihatag sa dihang nagsumiti sila sa ilang mga aplikasyon. Sa ubang kaso, kulang o dili kompleto ang mga address nga natala sa record. Samtang ang uban posibleng namalhin na sa lain-laing bayan sa nasod o bisan sa gawa sa Pilipinas. Alang sa mga pangutana og tabang may kalabutan sa pag-angkon sa maong mga stock certificates, mahimong mo-contact ang mga interesado sa opisina sa BDVAI pinaagi sa numerong 0917-184-3036 o sa PIVAO FSO Bohol Office pinaagi sa 0945-730-1570. Mahimong usab silang muduo sa Philippine Veterans Bank Bohol Branch nga nahimutang sa Barangay Dampas, Tag Bilaran City aron makakuha og dugang impormasyon o giya sa proseso sa pag-angkon sa ilang benepisyo. Gikan diri sa DYRD Newsroom kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Duha ka driver na nga angol kini sa bangga sa duha usab ka motorsiklo diha sa lungsod sa Antequera. Tung paminahon kompleto ni Talia Alagad, June Gutierrez.
8: Ilalay og dagan diri sa Galeares Medical Center ang usa ka empleyado sa duha exam nga driver sa motorsiklo. Umakri na kahid-on og lain nga motor dito sa lungsod sa Antequera. Ang driver gi paila nga si Roldan Cobero Ligan nga nagapuyo sa barangay Angilan sa lungsod sa Antequera. Sa tuwang sa natong adlaw nga Sabado sa malasay sayo nga kagabion, nga kini si Roldan gi kanita kay nag-overtime diha sa duha exam tubigon og siya na unta pagpauli ilulan sa gidang nga motorsiklo pag-abot sa may barangay Tabuan Antequera. Tungod lagi nga natagtilaw intawon kini si Roldan og hingkawat kini sa lain nga linya ug dito kini na bangga o nakahit-on kini sa iyang encuentro nga usa ka motorsiklo nga gi-driver usab ni Ayan Giliano Tatoy nga taga barangay Tabuan Antequera. Mahindaw nga mayon tan pagkaloko intawon kining duha ka mga driver ug katuwa usab nga babaginabi ani Police Staff Sergeant na Giovanni Galvi Duydoy, Police Alonso sa Antequera.
9: Sir, ang nakapuntang kanil sa blotter, sir, kay labiling ni si padung sa barangay Tabuan.
10: Okay.
9: Nakalit si si labiling po ni sa opposite direction, sir. Tagbo sila.
10: Tagbo sila sa barangay road, banano?
9: Nakalit sa highway na, sir.
10: Ah, gikang-gikang sa Nisidro?
9: Oo, oh, gikang sa Nisidro. Paingon sa kuwan.
10: Takira. Ah, maulir. Tagbo.
9: Sa tagbo. Na, ang kaning usa, sir, kaning motorcycle na usa, kawat ni sa interlane. Huwag kong nawaan na nakalit sa blotter kay magtipo sa driver. Nakatulog daw siya.
10: Uy, kasi may nakatulog ka daw si Juan? Do exam?
9: Oo, katong sa.
10: Katong do exam na kayo, may nakatulog?
9: Oo, katong do exam, sir. Mahog to sa, sobrang siguro to sa Juan, sir, ba? Kaya nagigikan mo ko dito pag-upertime to.
10: Agi ka overtime.
8: Nga bunta ka tuwa nga gisusi kaning duha ka mga driver sa motosiklo nga naka-hit-on diha sa lungsod sa Tikira. Nakaangkon kini mga angol bunok silang kalawasan ug nanausab kini sila sa luwas nga kahimtang gikilang diri matagan sa Galyares Medical Center. Kanselerto jugot series ang Fred mo forever. Basta balita DYRD sa digan sa balita.
4: DYRD.
3: Nasikop ang number 8 most wanted person nga wa mutuman sa probation dias barangay Tipulo ubay atong paminawon si alagad Winnie Reyes.
11: Nalutsan ug arrest warrant ang usa ka ulitaw human wala mutuman sa gitakda sa probation sa dihang nahukman kini nga sadan sa kasong may kalandigitan sa pagbaliga ug paghupot sa ginadaling druga. Hinungdan nga gisikop sa hiniusang bahan sa kapulisan sa Ubay Municipal Police Station ug sa Naga City Cebu Police Station sa Purok 5 Barangay Tipulo Lungsod sa Ubay. Gila ang suspitsado nga usa ka Charlie Way Casel Yankee Honyo, 38 anos ulitaw, empleyado sa Shopee Warehouse ug nagpuyo sa maong barangay Tipulo. Sumala sa police report, ang akusado natala isip number 8 most wanted person sa municipal level. Gikiha kini sa kasong paglapas sa Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165 ug nakadakit ubos sa criminal case number CAB-17-02231-CR gumikan sa wala pagtuman sa probation. Nunot nini walay piyansa ang gitakda sa korte ug ang pag-aristo aron sa pagservisyo sa sentensya. Sa laing bahay ng warrant of arrest nga pinitsa noong Mayo 13, tuig 2026, giluwatan ni maghuhukom Jennifer Karina Lison, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 23 nga nagabasi sa Cebu City. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
3: Sakto sa pagbukas sa klase karong adlaw, malipayong gibalita ni Mayor Jane, na humana ang phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project na makatabang kinipag-ayos sa mga estudyante o nga ginikanan o mga commuters nga adlaw-adlaw sa mga muagi sa maong kalsada. Matod sa Mayor, hapsay o mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante o gining mga residente padong diha sa Dr. Cecilio Putong National High School, Kabawan. O sa Bureau of Jail Management Penology, ang maong dalan nagasumpay kini sa Dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortes o sa Kurilya. Matod ni Mayor Jane, kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network aron sa mapadali ang paglihok sa mga katawhan unya masuportahan sab ang padayong kalambuan nga nihi sa atong dakbayan. Gipasiug daw sab kini sa mayor ang proyekto gipunduhan kini sa City Government of Tagbilaran na tukod nagpabiling zero loan ang atong syudad. Dugang usab niya nga nahuman ang dalan sa usa ka concreting service nga direkta usab makita, mahikap o mapahimuslan sa mga tagbilaran ilabi na karon nga nagsugod na sa bagong tuig sa pag-eskwela.
0: Good morning ni Mahil Kiwag Aranton, Dr. Rule Nadinting Pumatong, naminaw karon nila Kahis Kagulada, Ray Kagulada, naminaw, Sir Idi Orig, FL Orig, Bibot Budlong, Bachoy Alba sa Poblasyon 2, usab si Ma'am Sinoy, Ma'am Delia Chuwada sa Talokto, good morning, si Tim Butalid o Charles Kabalit, may buntag. Maayong kunsabalitang regional, kinahanglan nga dalion pag-usab sa Sugbo ang pamaagi niini sa pagduma sa basura, aron maluwas ang probinsya gikan sa global poly crisis sa dili pa moabot ang 2030 international climate deadline. Isip usa ka pasidaan alang sa tanan si Cherry Piquero Baliscas, ang coordinator sa Regional Center for Expertise on Education for Sustainable Development, na mahayag atol sa usa ka World Environment Day exhibition dito sa nataran sa Kapitolyo sa Sugbo. Matod pa niya nga ang dinalian og hiniusang lihok gikan sa gobyerno, mga lungsuranon og nagkalainlaing mga sektor mao ang solusyon tungod kay ang kalibutan wa na nagatubang sa mga dako nga hagit. Ang usa ka poly crisis mahitabo kun ang daghang mga kahasol sa tibuok kalibutan sama sa climate change, political nga panagbangi, economic inflation og kakabos magadugtong og magpalabuanay sa usag-usa. Kini mo resulta sa nagpatumpatong nga mga emerhensya nga mas makadaot pa kaysa bisan unsang nag-inusara nga krisis.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Himtang sa panahon humani ini.
4: DYRD Weather.

0: WDYRD Weather Report.
1: Ato nga paminaw si Leonard Saman para sa lakas panahon gikan sa lokal ng Batas Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalampuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tagi monitor o gibantayan nga dautang panahon low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa par or gawas man sa par. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawang tuk southwest monsoon o habagat nga mao nakaapekto ditong dapita sa may western section sa northern ug central Luzon. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region ug lakip na usab ang Zambales, kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan.